mabele khunana ra di tlhaku thabisa di hoho o panya panya tswa ka moroko ha le khale ke tsho salamang tswana ke ntse ko batla ke sa o bone ba re khomase ha ngwa ke ba setsa mathukwana tsetse mo tswalo moholo nna mmangwane mo hatsanta te khomanta te we hametse kai ba re pelwana mari jo mpola ya ha ke bola wa kwena nga thaba mabele dumela go tswana di thota ke re khala go fomella di fako ro tebella di tsie re poti poti sana le se rebela haratsi.